Nasty wishy wishy pambili Mfunde ganja ni baskili Uye ne muba tatami Engiti kalimba zepalini Ey wishy wishy pambili Mfunde ganja ni baskili Uye ne muba tatami Engiti kalimba zepalini Ay suku yang cho

0: ay suka yang Jova,
1: ay suka man,
0: pethi mali yang Boza,
1: ay bo,
0: ay suka man Oza,
1: ay
0: Oza zokaze lawe, ay suka yang Jova,
1: ay
0: pethi mali yang Boza,
1: ay
0: suka man Oza,
1: ay
0: we,
1: kaze lawe,
0: go busy,
1: pumangesi,
0: ay desguespan hamba ganja,
1: suka
0: kali ngane zitu nema, mali nizunga batana batimba,
1: ay
0: go busy, pumangesi,
1: ay
0: desguespan hamba I suka yang Jova.